0: ujesu na kimi okichi okai meyari wewe dan okai kina da miyege na ikisa boni na avaya wuno sema akida asi osiweje jarore jovi MPA emino na miyege na yenyo ba ebu mwesi jane vije keke vi uto waneku no sema oso rivi kaduna oso rivi dala oso rivi port oso rivi kandu oso rivi fontua na miyege na ewo kasisi ya meyari wo Brother si kasina aratage bakino ikisa kamui boba jovi ejime shudu na choi MPA bidara mye aksa buwa ni invaya wuno sema bino keke yukisan ina umo sema vi isa banakula sri diweja inanya babubara kamanho meno oriso seli baidinoli wafuke zobo joye wakamanho ilarwo madia jivane babu
1: mbe wanu ndine ganyenti No nako kanye nke esan bainako last radio uromi. Onye ji akokuwa nke tabu wada chizaram. Le isi akokanye ta. Nako konke mbo. Government edo nyeri kikele inyefin. Na kesa oko electric. Ulo onu kuru na age mecha onwa. Nafa. Nakuko nka abuo, boholo katoro ndi omebi iwu maka onu mmepe mpahara ana emezuhi. Nakuko nka ato, government etiti bufere onu odu ugbo mmiri akoro n'ime obodo site na Shippers Council ga Nigerian Port Authority MPA. Ugbua, ka eleba anya nakuko ndi a n'uju. Government edo nyene CCETC Ogua Energy Limited ikikere inyefe na kesa oku electric maka onu oku ruru 100 megawatts. Government ukuru na aga emecha ma malite onu ahu tupu ngwucha afo aya no nime ya 2026. Maazi Solomon Alhadimere toro atumatua kuwa na oge nyara ka ibeleta ego azumahia noro ahia ngongo noro. Nakuko nka abuo governor edo sineta monde boholo katoro ndio mebi iwu maka enwehi mmezu ikonro consistency etinyere ego maka ha Kembe September 2025. Okwuru na mgbanwe a mere n'iwu gbasara nwere onwe ego nke House of Assembly na Judiciary bụ iji kwalite nghọta, ịza ajụjụ na ezusoro iji ego ọha. N'ikpeazụ, gọọmenti etiti enye n'iwu ka e bufere ọrụ Inland Dry Ports site na Nigerian Shippers Council NSC, Ghana Nigerian Port Authority, MPA. Aga eguzobekwa committee ga-ahụ maka mgbanwe NSC, Ghana Nigerian Port Economy Regulatory Agency, MPERA. Abiakwara na mgbanwe a mgbe onyeisi ọchịchị Bola Tinubu kwadoro iwu Nigerian Port Income Regulatory Agency, MPERA. Tupu mpiache akuko nkamjunu urichia, mbanu kaila hachienu na grupo kuntia waranyi isi akuko. Government edo nyoriki kere inyefe na kesa oku electric. Ulo nukuru na age mecha onwa na faa. Boholo katoro ndi omebi iwu maka onu mmepe mpahara ana emezuhi. Government etiti bufere onu odu ugbo mmiri akoro n'ime obodo site na Shippers Council ga NPA. Ọ bụ ebe a ka akụkọ anyị ụbọchị nke taa na koro onu. Ndalu n'okoko maka oge unu. Aha m bụ Nwada Chizaram. Nọrọnụ na nche ka Chineke na-agọzi unu.
2: akoko yi e ka bo si akojopo iroyin pataki lori wakati ni ileise Eastern Binoculars Uromi lakoko egbo awon akori iroyin ijoba edo fun ileise agbara ni ase fun igbekale ati pipin ina ise na ma pare ni 2026 ope lo kọlu awọn asofin lori ase awọn ise agbegbe won ijoba apapo yi amojuto awọn ebute eru inu ile pada si MPA oruko mi ni Oluwadamilare ati gbo iroyin lekunrere ijoba ipinle edo ti fun CCETC Ogwa Energy Limited ni ase fun igbekale ati pinpin ina monomono gege bi ise agbara 100 million watt ti ile ise na se ijoba ni ireti pe ise na ma pare kon si bere si lo ki odun 2026 to pari ogbeni Solomon Abamire ki igbese na ogbeni Solomon Abadomire ki igbese na o si ro awon to se ise na lati sise takutakun ki won le pari re ni akoko Gomina Edo Senator Monday Opeolu ti sariwisi awon asofin lori ise awon ise idagbasoke ti won yan fun awon agbegbe won lati September 2025 oni owo ti wa fun awon ise na sugbon ko si eyikeyi ti won ti se Gomina so pe atunse awon ofin isuna ati isakoso owo je lati mu isipaya idahun sise ati isakoso owo ijoba sumo si ijoba apapo ti pese pe ki amojuto awon ebute eru inu ile ti Nigeria Shippers Council se tele lo si owo Nigerian Port Authority NPA igbese na wa leyin ti Are Bola Tinubu fowo si ofin to da Nigerian Port Economic Regulatory Agency sile Kaduna Kano ati Katsina ni awon ebute ero inu ile meta to ti sise nigbati awon miran si wa ninu eto idasile ese fun fifeti sile oruko mi ni Oluwadamilare esi tun ma ba pade nigba.